0: we Onafa, koe Auckland University Niue,
1: yes,
0: anga Fakamutu Association. He aunga pulo tu haoklana mo halo tulo tau amamna kianga kelata mo tau mo tau nei si hana matamdrena nga to hoko mai a lolokini pavihi lei tuala ale mali toa matu te gel te mata holono ke mata holongo furu to hoko mai mngoia a Gerinda Hecker ko ia ka uta do tole mata holongo furu ke hoko atu ke he mata hola ua he pungi pungi mata hola ua to hoko atu ke he mata hola ono he komoa ko Luana Banion si hana matamdrena nga whakahau toka mai.
1: Aia, koe ha tautolo tautolo ahe mga honei, kua uafuru mawaru te tauminisi mai he matahola tūru. Ka kua whitaha tautolo a... Hata mga kainanga whakatari mai niwe, a Keith mo... Mo ha tautolo... Boss man. Ko whaama.
0: Aia. Yeah. Whakatari mai hana lolongo nei, ke lātai mo tautolo, whiwhine whiakai whalaoa mai he matakau string band, ke taha lolongo whakamua nei, nua lewa fuki, hako tau mga hala ia he o whenonga i ke he funga he tofia.

Aia, hofi hofi atu tau whakalofala hia tu mataka pisinga tau mataka inanga. Ko mai ke tau tūl ke liu ke whilewaia ki lunga he pūlangi ki he hatau tūla tau whakaholoanga PM Niwe. Ke la tai mai aho ua nei, koe aho ke hiva ke mahina nei he uni tau ue afi mai ua fuluma ono. Ko alo tonga tua i e tau, ko a kamata tua i fōki e mga hala makalili. Ham tūla ka pisinga nei, lei tua ala le mali e toa lena lo kini ki motu ko mai ke ke matuta ki atu hatau tūla tau whakaholoanga tungani whamahani. He tau afi afi ua taki taha. Whingeta hofi hofi atu e tau whakalofalahi atu ki am tolu. Tunga ia kua kisia fuki te am tolu hatu tolu taki taki ku whama Williamu me tahe mai tolu tangatanga hua ko Keith kua e whaewa atu ki he motu ko Niwe. Aia se kola ua he motu ko Niwe ke mga honai. Ka ausia e lea lolongo nai, amana ki kita ausia e taha whakatu talanga mo laua e tau fuata taha koe toa mai ma kefu ko Nio pia fuki mo Kapieri ko ia koe toa mai i Rotuma. Aia amamuna ki mai ke he whakatutalanga mo laua ia ke he taha whakaholoanga tunga i kato kori, ta paki mo ui ka mamuna ki ke whakahoko i he atuloto e whaitamu nei mautali mai ge lata mo e whakatutalanga ia ka osi ai e lealolongo nei matamatakainanga koe whanongonongo

Ngau nei manako ke tuku atu tau ui au whanau. Tau ui au whanau ki a koe ma Rose. Tuki ewa pia fō ki mai hamu a whalatahanga. Ko e iki tuka ua, hoana mai tāne mo ia ko Friday. Tuki ewa ki a munui na hamu a whalatahanga pia fō ki. Mo e au whanau, manako e motore pia meni ue ke tuku atu tau ui from nui na au whanau ke lantai mo mua. Pia fō ki me tamafuata ko Riley kumitau pavihi mai e motu ia ko Australia, munui na hawa au whanau. Nā kai ni mo a koe ma Auntie Linda sa Lona Riggs. Kia munui na e au whanau mo singa Yosia. Liongi ki mo hea tua ke fō ki atu tau seno malolo me tau aho fia fia ke he hamtolo tau mo mui.

tai mahu fio fio tau lea lolonga, pia me ni we ne whai whakatangitangi atu ke lata mōmitoro ma tamat ka inanga ke he pauri e pōnei. He ngō hato kai a fiafi ni ko whakawhitaha ki ai ki a fiafi nei. Ai whi mana kai lahi atro ki a fiafi he lahi e kai mana noa he, he aho. Koe kai tama fupa teata ki tama wala pūnu, mō e tama fua ka alose, tama wala niani, ai fai tō mātua ke tuku aki, kai tō tae manongi whupatea tai kaia ke e wala pūn ke a fia finei ma tau matakai nanga, tunga nai ka hako pūn pasifika, tō tae tau ka ke mga ahu nei, kai hoko ngai ane kaia tō ke whakahoho ke loto, haka mena, ai ko mena kai tū mau ka, ka koe tau umanui nai a mai eiki ke whakafia fia ke tau tūru tau matakai nanga, lenga mitakira hi awa kaia fia whakalata ke ke heka ia fia fia trau, pia me ni wea ina whai whakanongonongo mai a koe ki ai. A mamuna ki mai ke lata ia mai whalua tau whakailoa anga ke he hatau tūra leo taongo ke he mga ho a fia fine.

0: listening to PMN Niue.
1: PMN Niue and NFF can go on to Mamma, I came, got singer to the hem, Galilee and Fiafine. I is a fucking guy to Mamma, who you are joke, I took out all singing, I am with my pussy, my fan, I know. Koi hane mga riri ai kaka walata ke mafana. Linga hepe hui tosini walata ne tui tui tehe hui tosini aliari. Kaka walata ke tui ta hui tosini mafana. Fuka purupuru mandau mataka inanga ke mafana moi. Milino foki ka hako hoko tata toru ai mone ke tau mga haranga ngau foki. Longa foki tau meana ne fai. Fuka lawe lawe tau momo ui. Ke tau mga ho mga liri penei mua atu ke he te furu o whanu lala fiki ai e mga liri whanu ki ai e tonga ngao ke he ke he he kua jau he te whai tau poe ka mora ki tua peko peko he ka he furu ai kwa nongo nara iau e furu kwa kwa karea ko bia he nofe mutu pālangi nei nei fa bia ka ha ino ninge se ko mutua te ka hai sinu ai kwa nongo na te ka hai kakahi nganga kwa iti hawha hanga hanga mitaki. Kai moha ia mada mada kai nanga. Tukana ia ki hata tura whakaholoanga ke PMN Niue. Liriua tata tura ke tau lea rolongu. Ke whakatangitangi ata ke whakanangonongu mai am tura ki ai ke pauri e pone. PMN Niue anene whai whakanangonongu tu mau mai a koi ki ai.

mana ki kua whiawhia mtoro mā tau matakai nanga he whanonganongo mai ki hatau tōra tau whakaharoanga pia me ni weke na taia mai pōuri he pōnei wani mo ka osi hakoa mga ahu tō matutaki atu hatau tōra ka pisinga koloana pēnien e tau whakaharoanga pia me ni we mata halaua ke mata halaono ke mga pungipungi pōngi kai tō tahai whiawhia hakoa whakaseringa mai am tōru ki hatau tōra leo taongo ke he tau awhiawhiua ke he tau mga pungipungi he aho lotu. PM Niue a ene whae whakanongonong tū mau mai koe ki ai, ho whiawhia te tau whakalawhi a koe ka eko whakanongonong mai a koe tau mutu mamau ke tau mga honi.

ko ingo haku ko mata fitu. Ne fanau au he maanga ko muta lau uru lau tā ke te mamatua haku ko tonga kilo mo whāsā. Ko whāsā mai he maanga ko hiku tabaki. Ko hana matua tāne ko niutama ko ea ko ako ia he maanga ko muta lau he maanga ho ne filbeia ia mai matua tāne haku ko tonga kilo si alau au. Ko au, mai hako tau lafu, takalonga tau lafu hako ni whanau mai e tanga kilo mō whāsā. Ko e tau mama tua tupuna hako ni tola hi e mawhana hako aloto ke laua, hako laua ni liweki au, mai hako mai meuru aki ko e seta. Ke manatu e au ka hae tau mena fufu ola osi, ko e nua nevahingoa ko mautau. Ke o hake ke he vau ki moana whakaheke maua he nua, ke tau mai e e tau kautonga he tau kaukau, ke kaia maua ka hoko atu ke maanga, kwa mo moho tu ae tau manini ma tau asiu, ko tau mireni ma tau tō lahi furufuru ala, ta manatu ke tau ngaho ia he maanga ne. Iki iki a maua mo e seta ko maua ni lahi e whakamotu taki ki hita mama tūtupuna. Ko matua hako ko tonga kilo, ko e waha ne tose ia ia, ko e tek boi ia ia he mau I po mare. A ko e, ko vātolo. Mai hana tau mama tua, ne watu ki Papua New Guinea. He was brought up in Papua New Guinea, right? Tolo, be fun. So go ngahua ia ka ha, ko whai ngahua lahi ia ka ha he Maui. Si ute ia mongo ia matua ta ne haku ke ngahua he as a deck boy. Ka koe aonga I kofi kofi ka ha, ai ka mata ia he bahane ka mata e aonga. Ka osi, ka ko, ut whanu ki Samoa, ute e kaumalanga ke ngahua he uniu I mulifonua. Ai, liliu mai laiki ni we moia to kisia ka hako to usi to ia a lesi liweks ke liu atu ke hana si finatu moia ia ka hanga hua mo lesi li si fano moia lesi li ka no fuifo ia ko ia ko uru fa yaonga I ko fukofi. O hifo ui ke alofi. Osi moia ko e waha tama ka hau ko te paskala. Ta hori paskala ke o atu ke alofi. Ko e ko e manate o ka hau I lunga he I malekau. Tutu osi moia he neha kam nalang tau lang o ka hau ni we. Ko e ke o hefu whakama whisi he, e te whehola tau lango. O te munea ka haha mau tau lo baha ni iki iki ai. Ka koe, tamna mana, koe, aho, coronation. Pia mau tau lo kaha, e patu iki whiwhine a Britania. O hefu ma mau tau lo kaha e tau paskala ha mau tau lo I mutalau ki alofi. O hoko hifu mea mauturu ke alofi ma pet. Ono, pehe mai mehe ta. Oi, koe kori mamata, koe kori. Koa ta usi te kaha e fifini alofi. Paka fufu ala kaha hana. Ko lota ala fa hana hingo mauturu. Ka ko au, peka o pehe mai mui haka haka ta kapsinga ni nyo hifu. Tu mamata ke kori. Ni mene... Poi hefu mōi a taha ke kowailahi ka haia, koe nene whakaako e tau ako. Ta mai pāreu, tēne. Osi mōi a ha whine kua kori, tū hake mōi au, ka lolongo au, ka pasa lau tūru. Si mōi au, e first prize. Ko whekita lau tūru ka hako, koe ako, ko moua te au si, oh, mea, ka moua e loto, e numelaua. Ako liu te ako, ko siona ta alangi e tangata ni sivi tau kuri.
ko hea mai pūtika, ko mō te au e numela tō. Mō e au e numela taha, mō e numela tōru ko pe, ki i talau tōru mō e pasi pasi, mō tōru ka hiri liu haki ki mtalau mō tōru mē. Tamina te maha ia ka ha ia, ko e au ni koe puha haia, ko e o hui, mō e ka mō e te pasi ka. Ko e tau, ngā hoa he tau mama tō fini, Manatu e au alo tōru, ne watu he ana i matabao. Ke la langa, mui sia, mui lolongo, mui tala. Manatu e tau, manatu fua ke au e tau tala. Si manatu, oh, ko na pehe fua kawe. E tau mena o sia, mai he maanga kumutalau. Ko e tākiri kik, mui tau lolongo, ai nimo. Manatu o sia au e tau mena o sia, mui... Ma tu tu pona hako ko pimeleko, ko ia ko tangata fusi ika. Pa hifu au ke whakatari ia ka hau liu mai he fusi ika ke mo, ke kese kese ia ka he tau koe maha kula, mo tau ike ike ike. Langa i tau mena ko mana mana tuki ai. Tau maala he tau wau, koe tau, koe tatau sikai, e bolo tau niu, koe, ko mana tu au ka hai, e, e peito, koe where peito, mai ngutu afi, mai ngutu umu, mai taki, tau tau, a ke fuke mai umu, e koe tau laulau kai, whakatonga tau hui, koe tau kai ka tai, tuku he kato, tau tau hake ke he taki, tau mena he hakone. Na hake uki ni ue, tau hanga ie ni e koe ulo, Mwe si tata, eto matutu puna hako. Haya, anyway, e manatu ka ha, eto supu ika, tatawa ki niu, mwe do talo, tatawa niu. Ko to, mwena kaiosi, tatawa ki niu, ko fufuru ala haya. Mutu mai te uruku, ka hako, e, tamai te polfua, ki tatawa, ko e kako e, ko to merene mua atu ni, ka behe ko ai, Ai fai ika hako, mna fai fusi ika ma tu o tu puna hako. Koe, tamai pun, tatawa ki niu, mwe, koe furu ala, tau kai furu ala hai e heta baha whaka mua. Koe, kou, loto lahi au ke lolongo mwe kori, na fai pehe mai e angkolo, koe, Tamahiki he tau tupuna, mō whaka sehina ake e matua tāne hako kotonga, kilo ko murisoni, whapehe aia ke au, vilo te hui hau, kai vilo te hui tāke e tawhiniwa e ka hui ke, te hosu mo ea sipe, kata, vilo te hui, koli tau lima, si pinatu ke aunga ka pekofi, whaka ako pihia fuk, ke koli, moelo longu. Ka koe tamania ka hakoa kehe te tau whakakoanga. Na hake au ki ni ue ma petu, ma e kāwana. Si uhu mongoi e lolong, si tū au kuri. Si pehe mai e tamififine ne si whakaue ma matako tū mai e koe e kori whakasamoa. Si pehe au ki ea mai e mai ke au, ke whakamama ne au. Ai ke kori samoa, koe kori ni ue. Koe kōri hei a kaha he te o. Vire te hui, koe kōri te lini. Koe kofi kofi, koe aonga i kofi kofi, ni ngā hua te tupuna, whakamalolo, ka otu ki kentu, hake ki whisinga, ki otu ki heana i whisinga, mwe tau tanga, mwe tau huru, ke mua mai e oneoni, Koe mena nei e naifa i one one lahi a niwe. Tō tōro ki loto hei ana mai tau tanga. Whakapuke tau tanga kei ki tō one one. Tō tōro mai ki whafo ke tau tuke ua. Si ono kaha ke tau. Ke tōri tōri ha ke tau ka maka ke hoko ke hala ki. Si ono kaha ke he aonga i kofi ta mga aho nei. Koe. Ai te pulufuru ola mita. Mo moko loto hako e manatu tutupuna. He tau vau, hahala e te uakau.
Ta lang e tau a kau, ta tau e tau mupunga. Koe aonga hai e ne whakaako au ke mga hau, e loto lahi e tau tupuna, ke mo ua e ta whakaako anga, mai tau whanau, he maanga. Koe e nene munuina i au, ko ilo i au ke mga hau, e mga hau whakapili tāne. Ta fufuola ka ha, ke kisi kisi ke tau whakasino, a pack and save, ka ha re. Te manatu e au e tohi tāla, ne tohi he tause he tau whaianga nusila, ne o atu ki niwe. Si behe, ko tohi whakamua hai e hako ni tōtou, kaha onono ki ai. Si utai au e tohi tamatohi tose i hako ki kaina, ke whakakise ange ke motua tupuna hako ko Whinehenga, Matapitu. Si kata ai, si pehe, ko se le fua, pehau, ko Mr. Pig ai, Mr. Pig, ko se le fua ta Mr. Pig. Si to tautaka ua maua he, Mr. Pig is a man, Mrs. Pig is a woman, Mr. Pig is sleeping, Mrs. Pig, and that's how. Ko whakamata hai a haku, ko to tau, e to, a to tau, to tau fukina, e matua tupuna ka hama, ka manatu lahi au, ka kisi kisi au ke tiwi, ka kisi manate au, e tupuna ni pe, oh, a misa peke, ko se le fua, ko e Plima One, si, ai loa, ko mua ka au he aonga, ko e taha ke se reni po ke peneonu, e ute au ki kaina. Si kua kori te mai tuputu tupuna haku ku pe menea ko he maua e tupeia. Si manau, alinga ko se reni whakalate au. Si vilo mungoia he matua taane e tupuna ia haku e tupeia. Si kahoa ke he hana fia fia lahi hako maua e au. Ka koe aonga ia kaha he te waha ia. Koe hoko ni ke he, koe peka ko, standard four. Ai whea po. Ka hei ai e te hama hanga ko, mai tu tama utaane, mai tu tama pifini, koe vahanga hei a, ka mua mai e tau, koe te tama utaane ni, koe ka whahingoa ka hako scholarship, ke mai ke whakako ke mutu baling. Koe whai aonga hako, he aonga, he te tama, he vahenga ia kāre, he kūre, accelerate kāre. Koe, ko klose tā langi, mo sane, sione holo. Ko sane sione holo, tōla he fruala hana te whakahako anga ke mauturu, koe, hei, kumi mai tau kupu e, taha mga emene mana atu e au, he nā, koe hau, tā hau, tu pehe mai ia, ke mautau, kumi ko hai e whiwhine, ne, e, whakapalitani a kaha, when she turned into a flowing river when she got married. Hei, te whakako anga i kai manatu hup e au, e nea, e ko tu tala mau tōru kaha me tau whanau i he wahenga i a kohako ko tau. Ai lo, si osu mhe si pēm hoi aia he tau mhe nam, oh, ai lo am tōru, you don't know. It's Mississippi River. Ai ni mo te whakaako anga ia ka ha e tau fia fia ka mana mana tu pihia ai ka ha e tau whakaako anga. Si ko le siri Rex e uru whai aonga. Si whakaako ka whapehema ia ia ke au ka hamu e whaupok ke o ke whakaako e wha whanau ke tutou e tutuhi whakapiritania. Koe aonga hai e, ne mōai ke hai e tō mga hau whakapiri tānia. The Director for the Pacific Island Education, Whinaenga ki Niue, si pehe mai e ia ke au. Hai e kau ka tau whanau koe ki New Zealand. Koe whakahingoa ia ka ha, ai koe scholarship, koe observation course. Eia. Si ka riu mai a koe ke he motu nei, to i loa ka hako he ngoe to mena ka, si hau au ke he motu pālenga. Eite. Koe mena whakamua hako ne whanu ki ai, ko te araroa.
hoặc mày yêu hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết director của Pacific Island Education of hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết hết Koi fufuru ala hai, ia hei tau tangata hei maanga, ia hei liweki, hei aonga te ala loa. Si pinatu kao ki tiki tiki, Hicks Bay, longa tau mena. Tu liu hake moi au ki niwe? Pinanga ia ke ngahua ki niwe? Si plebeia mohi a maua? Si kamau? Koe, o... Tengah hua mau ahi ayah imanhik, ni lekukalan, dia mai kim.

Ma whanawhana tau tino mata mata ka inanga ke mga tonu nei tō tae mga riri. He ko mua ko hoko mata turu ki ai. Tō ahuma i ka hā ke mua ta hā ta mawala la ke la ta mua tau turu ka tō tae mga riri. Si tō tae hanga hanga rea fuke ki kisi atu ki ai ke mga nei. He tō mga hala nei ko hoko mata turu ki ai. Ai ka mena wha longona la he mga riri ki tō mga apehi ka kua kesea kia hiki hiki anga e matang ke mga nei kua longona tū mau te ka hai tau tūru e mania he mga riri kua lati ke mahani kua lewe na nofu ke mūtu pālangi nei kai nā kai ni pihia ke whewe fōki leo ngini ki mōi atua ka hake mōua tau tūru tau maloro sena si pia fōki ni ke whakama whanawhana mai hea tau tūru tu tamu porohui aitu ke mai ki ke watu ke tau whakawhika uanga. Pia me ni wea nei, ne whai whakanongonongo mai a koikia.

Mua ni mua matau matakai nanga koe hantau toro ka pisinga kuru ana penien. Ka hoko mai ke tātou hantau toro ta whakahaloanga ke he komoa, ke hoko atu ke he matahola ono. He mga aho pungi pungi, kai whakawela he ke hamtoro ta mga aho. Ko fua ki ke whakanako nongo mai ke hantau toro reo taongo. PM Niue ke nga taia mai whahita punei. Whia whia whuki ka kua i loa ka ha. Ko e tau matakai nāga nena nof mai te motu mamā whuki ni whai. Whakanongonongo tū mau mai ke hatau tū la leo taongu ke tau mga aho toa haua. Ke mga pungi pungi he tau aho rotu. Whakawe hawe tūlo ke am tūle tō whakanongonongo mai. Manaki ni ke monuina mai mawhala. Atau tūro se matau matakai nāga. Tō osi hako ngā huakai hako mai ka pisinga kuruana. PMN Niwea ene whaifu kanongonongo mai tū maua koe kia.

Tō tahe mahu he tau kai he motua tā tūruko ni weke mga ne mta matakai nā. Ki sia tiki hei tō sere kihi koe tau mata pihu whanokia I e tau whuari. Koe tau mga hāla tuaina ia e ka hamo nege kai ai tau kai pē nā. Siki sia tiki hei fōki e tō taha e mahu e tau wā he tau matakai nā ne whai watu ki tahe fōki kai ngai e ni ka hainta ma fuaurianga. Ke tau mga ahu nei, manongi fuki ni ka haa he onoa tu ke he whakasino ne tuku mai ki runga fufunga pepa. Whaka I fungutu noa mai na mturu matau a itu kwa koe, e ke whewe fuka hama tau matakai nanga na pia ni ta hawala, ke he hata turu whakaharoanga, ke he mga ahu nei, mohemisi atu ke tau mna kai he motu koni ue.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Po se ha komai fukito e mga hamaka no mata ko psinga ki mawe he atua chou. Ka ifka ue ue tulo ki amtula whakana kono ngomai ki hatau tula leo taongo. Ke he mga pungi pungi nei, ke si atu kia ke mga au nei, hatu tūra tau matakai nang ke mutu nā Costa Rica, pia fuki ni moe tau matakai nang ke mutu kuni ui, kua whakao ngai tata matata rau tūra ke whakarangonongo mai, ke hatu tūra leo taongo ke he mga hako moa nei, kua se mawe hatu fuki te atu ka hako mai aluana ke tātua tau tūru, atau whakaholoa.

Hoko mai tua ia mga hamatamata kainanga ki e mawe hi atua iau kai whakau e owe tulo ki am tolo atau whakanakonoko mai ki hatau tola leo taongo ke nata ia mai mga ho pungi pungi nei whakau e lahi ke he am tolo atau whakanakonoko mai ki hatau tolo atau whakahaloanga he pia me niwe ke whaetapu nei ki ananofo am tolo mai manui nei mga pungi pungi nei tori o atau tolo ke whleveia ke whaetapu kahau Torinda heka nei ni mawe he atu Quero no fuar.

ala falai atu ke tolu pui pongi wa hoko ta tolu ki ai ko whiha mutolu muni a te whanongo mai ke he mai ha ta tolu a leo ta ongoi PME in any way kum tolu foki tau kama mau mai i Amerika i Hawaii mai hawa ta tolu a mutu fuwala ko ni we mai wani toni tau kawi mamau tau kawi tata ala falai atu ke mutolu pui pongi si a tuku atu e tau whakaue ki a mutolu ne whaitu mau ki whanongo mai ki tau tolu a leo ta ongoi PME in any way ko kuingo tonga hua ham tolu ko mana tu ke tau se ka ala mai ke he a po ka hoko ke he a ho fo mo mi po ine a fam ka li di demo ne o a ni mo ke pui pui ham tolu tau sino ke tui to mena ma fana ke lata ke famolo mo e ham tolu a tau sino a ko hoko mai te e to mo mo ka li ne ke ha tolu a motu nei ko Okalana, puke hata tūlua kawi nei ko Okalana, puke ha motu nei ko New Zealand. Ko te leo nei ko mea ki ke tānta ki whamawhana mai ha motu a tau whanongu mai ki hata tūlua leo tāongu kui pīmena niwe.

0: whakawhalahia atu ki hata tōrua a Kapisinga ko Make all the way from Melbourne. Hako ni kawi hata hata wane whaitu tāle ki ai.
1: Hako!
0: Mita ki kua longone leo hao he ke he pūli pūni. Ko hingo te mena hata ua ke whalawhala mai he walaia mai I Australia ko Melbourne. Ko koe e mōne I whalawhalahi atu ki a koe.
1: Ko e lahi malu, pingita whalahi atu ki a koe mō atu fuki ke he tau Kapisinga, tau mga whawa, tau tupuna ne whai whanongonong mai whai whakselinga mai ke he leo taongo niwe. Ka e whakau e ke nāma ki mua he atua, mai whakaheke, whakaui, ka hana whakaalofa noa mai ki hata tūla tau mamui, me tau malolo, nena nofa ke heke hea I ke lalolangi nei. Koe hamaturu, koe whahi tapu whakapā, he mahina fō kua hafatua e tau ua, ue awhi ua ono. Aho hiwa e aho nei, he mahina iuni, si kai whukini amaturu le tau magalili. Koe taha ho tuloto he tapuka mole ne tunga pia kua hawha. Haviri si tōta oha, si pūriuri. Kai, kai whakaui hawe hohoko tu tangata ki kaina me nā kai masmaskelea ki he tau puhala tū hake tō tahe. E uha, mamafu e uha mo e makalili fuki. Si koe aho nei, laukauka te matangi aho nei, ai ti makalili lahi aho nei. Makalili ngai ni kaha ka ai, pehe ke no noko e makalili. Si koe mana ia tāte tau whakalofa lahi, ke am tōru malu he fiafia mo e malolo, ke ngahua, ke lunga, he leo taongo niwe. Pia fuki ki hata tōla takitaki ko whāma vliamu, ka lawha lahi atu ki a koe ma whāma kua hoko koe ki hata tōla mutu whakahele ko niwe. Liongi ni ke manui na hawa tanga hua whakamanga whawa ke he mutu na hata tōru. Pia fuki ki he ili fuku inga ko tau kaunga hua, ko Torinda Heka, ko Lolo Pavihi, ko e mdakau mai Wellingtoni. Unui nei tau ngahua, kai moatu kia kai malu he ngahua, he pō, si loa fuke ngahua ke hoko ke he mga hapungi pongi. Kai tuku atu fuki ha mauturu a tau liongi, ka alofa lahi ke he tau mga whawa, kua whakatutuku ke he mga hau nei, tau mga whawa a ngā tolo tau felila, ka alofa lahi atu ke mturu e mga whawa, koe atua ni ke fua ki a te tau loto ma whanasia me mālolo ha kua hoko tue e uianga ki hata tula whakahele ia ko ngā tolo kua toka ia mo ianga nei. Pia fuki ke mga whawa a tuhenga ke matakainanga.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manana mare ha wiki pe malo le tonga tope kwa flip modal mo ngongo apre lugan ho folo sone wa fe wa no ko to ma be foke to nga ya ka me mi pa pasiki lo tonga ko ya ko nga unuma ya fa e ko ya leipa ke fra ha ki na to ko ya te na fa fu fu ngai ai fa leipa i fe au i fi li ko ya o wa fe wa no pe au ku ngari ngari o kei tu ma upea kau me mi papasifiki lo lotonga ko ia o i pāti kei fika ma alunga pea Kamel Sepuloni pe mo Barbara Edmonds ka koto hifo a tangi utikere a ki hatu unga ia e tolu ki he fika hon full ma faa holo hifo foki pe mo Jenny Saresa ia a ki hatu unga e taha ki he ua faa pe a ko le maunga Lydia Sosene koto hifo ia a ki hatu unga e hon full ma taha o fika faa ua ko anae neru lea vasa pia mu anahila kanongataa oguna lorotonga feinga kinawa ke toe foki mai ki loto ki fale alea hiria ana malolo i heto ufiri fwa mui mui ogei foki yongo meemi bafoo ko sange malama pia mu Henrietta Hanking Tangaloa ko kinawa ia oguna faka kakato a elisi ko ia a e feinga ki fale alea o eta uni kuo tutu uni he potungawe mo uiko ya nusilania Health New Zealand ki oua eto e fukao ngai a elea mauri i he e-maili ko ia e potungawe ko iko gaini o e whakahoko ngā aue ke whakatata ikotoa e ngahi proklama computer e uofulu ne tō mai me he ngahi poate mo ui whakawahi whonua ko ia ki mua he wāwhi ua ua o kulotonga whirifoki e ngahi email ia a e kongalahi o e kau ngā aue e toko hiwa mano me he ngahi wharemahaki motua he tua sila ko ia ko te fatuora pe wamana ki ia e toi liriu ko toa ia ki Health NZ i he mahina ko Okatopa ko whakafoki he whaa ia e kau ngā ui koe koe PSA koe koto mō maupa anga ai liriu ia koe ni. Kuo puke he kau polisi ha toko ua hiria ha ana feinga ke hola me he kau mau mawhai pe whakalaka ki nawa ia he me alele koe kau polisi. Na e turimu ia toa ia kau polisi ia pe tukutau fituri ia toa ngai me alele i he loto i Hawke's Bay. Whatatau ki whamatala na e whaha he kau polisi ki he whauri ke tu kana i kaipe. Ne turimu ia toa pe kau polisi ia me he mamao Fowatu Hastings pe toki mau e me alele ki Flex Mia. Ko ha tangata ta ua hiva mua whewhine ta ua walu nana ilo to i he mea lirepe ko pea kuo puke ki naua pa tēnā hā i he whamau a ngā he waweta hā o kui kai fuki ha taha ia e lawea pe i kai ha mau mau ki e ngahi mea lere a kau polisi o ku loto ai iwi ko ia ko ngati o ku loto ai iwi ko ia ko ngai tahu ke whakalahi atu mua ai polo kalama to tonu ko ia ki hono whakamahu i ngai ai pounamu pe ko e maka o ku mahu inga kia te ki nau tolu whaonga ia e nau ngahi tātongi tongi ne fotu e he iwi a ko ia e proklama whamu oniko eni i he waafe hongo fulu ya o ku atu ai e fika makehe ke lava ke mui mui ki ai e kau whakatau ahona topu anga hane no historia mo e ngahi whamatala pe he whatahai mo ha ngahi whakaha ko ia e fōunga hono wha pe am hono tā o e makani ku o whakausi ai e he sea ia ko ia te runanga o Ngati Waiwai, François Tumahai, e malaba pe ha taha ia tā whakaati ke kau tai totongi atu ki he porokalama koe ni. Pea o kua o foki ki he toko ua ngea uia e kau tā tongi koe ni, me he ngahi matakari ke he kehe pea kuna osi lesi si tamai. Kupehe he panke whakalakalaka koia a ACA, a ADB, tenau tokoni whakapaanga feunga mo e walukilu ono mano, Amerika, ki he pureanga whakatahataha koia o Micronesia, ke tokoni ki he whakalakalaka ke ake ko ia me saikolone maalohi ko Sinlaku. Ko e saikolone lahi fokieni na ne wesia ai e kakai e toko tolumano whaafe me i chuk pe amu yat i he mahina ko ia ko epeleri. Ko hono ngahi matangi maalohi uhalo vai pe amu ngahi peaula lahi na ne fatupunga eia e mate o a kakai e toko hiva pe amu mawai mga ngahi api e fituafe nai. I whamatala me ADB kua nau whakaha ai e tokoni ai pa angani ki he pureanga ko ia Micronesia ke tari ai ngahi fie ma o whawawawe ko ia ai kakai o chuk pia mo yap. Ku hoko e wesia lahi o e kaweinga ko ia o e vainga Super Rugby hili ha lawea ai taha e kau vainga ko ia ai All Blacks Wallace Sititi. Ne whetonga Sititi e mnite taha waluo wa inga moe Reds. Hi ria hono whatoa ngai o kuri riu a hono sino. Nei whakahai he kaptenia e chief Luke Jacobson ko hamea whama mahi lahi e ni kia tegna utolu. O rotonga whakaa kea kepea e tangata e whare mahaki pia kune tufa tufa holo ahano ngā hei lai ata, lo tonga, e nei whare mahaki. Nā i kuna whoke a chifia a ki ae whāo no ke hua whā, pēr te nau whetau laki i pēr moe Crusaders i e semwhainolo e wike kahau. Ngā tāma pēr ngongo kōk mai maktau tole ako e niko au flipa, nā i kuna whoke a chifia a ki ae whāo no ke hua whā, pēr te nau whetau laki i pēr moe Crusaders i he tau i koia e semwhainolo i he weekend. Kau flipa modralo, tua whā.
0: Island Time with Tōwhinga and Ina.